0: is antum bil'udwati dunya wa hum bil'udwati al-qutwa.
1: Ya, wahum ulang.
0: Wahum bil'udwatil quswa
1: warrakbu
0: asfala minkum.
1: Asfala min, enggak panjang lanya. Warrakbu
0: bu asfala minkum walau tawal walau tawa'atum la talaftum fil mi'ad walakin
1: liyaqdiya
0: Allahu amraka kana